0: naman ang rekomendasyon ng NBI para sa mga supervisory o venue respondents na walang aktwal na kaalaman sa drill. Ito ay laban kina Ateneo Athletics Director Emmanuel Fernandez at mga opisyal ng Hermanos Resort. Kasong administratibo naman ang inirefer ng NBI sa Department of the Interior and Local Government laban sa mga responsableng opisyal ng munisipalidad. Nauna nang nagrekomenda sa DOJ ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ng mga posibleng kasong isampa laban kina Baldwin kasama ang kasong homicide.
1: We received that referral from the NBI and together with the earlier complaint filed by the PNP CIDG, now we are consolidating everything, no? And soon we will be coming up with a decision on how to proceed.
0: Sa isang pahayag, sinabi ng Ateneo na patuloy nilang nirerespeto ang mga proseso at hindi na muna magkokomento. Patuloy ring nagbigay suporta ang universidad sa mga miyembro ng Ateneo community na apektado ng mga development sa kaso habang nirerespeto ang karapatan nila sa due process. Hiniling din ng Ateneo sa publiko na respetuhin ang due process. Tiniyak ng DOJ na dadaan sa masusing evaluation ng panel of prosecutors ang mga rekomendasyon ng NBI at ng PNP. Bagamat nauna nang sinabi ng departamento na hangad nila ang hustisya para kina Baterbonya at Adili at papapanagutin sa korte ang sino mang nagpabaya sa kanyang tungkulin.
2: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Magagandang awiting Pilipino, narito pa! Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sa CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Sa ngayon nananatiling nakataas sa ikalimang alarma yung sunog na sumiklab dito sa kahabaan ng Dagupan Extension sa Tondo, Manila. Nagsimula yung apoy bandang alas 4 ng hapon. At sa ngayon, ang alam natin ay residential area yung tinamaan. Kaya kung makikita nyo dun sa mga videos na nakuhanan natin, maraming residente yung talagang napilitang magsilikas. Marami dun sa mga nakausap nating pamilya, wala na silang nailigtas na mga gamit. At meron pa nga yung ibang pamilya na naghahanapan pa sila nung iba nilang mga kaanak. Meron pa silang mga nawawalang mga kaanak. Mabilis kumalat yung apoy kanina, kaya matapos ang mahigit isang oras ay umabot na ito sa fifth alarm ayon sa BFP Manila. Ibig sabihin nito, Bernadette, kinakailangan mag-deploy ng hindi bababa sa 20 fire trucks para maapula yung apoy. Inaalam pa natin kung saan mismo nagsimula yung sunog, ano yung sanhi nito, at kung ilang bahay ang natupok. Habang abala pa kasi ngayon yung mga bumbero sa pagresponde. Pero ayon sa barangay, mabilis na lumaki yung apoy dahil mga luma at dikit-dikit ang mga apektadong bahay.
3: Puro light materials na yung mga bahay dito, saka dikit-dikit. Siyempre, tatawag kami ng bumbero, saka Meralco. Eh kasi pumuputok na yung yung kuryente. Wala rito eh, gumagapang eh.
4: Natatakot po. Siyempre po, kakabakal po yung paa ko. Kaya po, may tumulong po sa akin, yung pamangkin ko po.
5: Binuhat kayo?
4: Opo.
5: Nanawagan po ako. Tao na nakakilala kay Judy Opiasa. Kaya kasama po yung anak. Nagagamot po yun eh. Kaya ayun nga, inahanap po ng mga pamangkin ko. Ay wala. Kami sila dito. Wala rin. Kaya sabi ko sa akin nagpunta yun.
6: Wala pong nailigtas kahit na isang brick, isang panty, wala.
7: Nanawagan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng dagdag na pamumuhunan sa sektor ng renewable energy. Sa gitna ito ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng administrasyon sa mga partner nito para mapabilis ang pagsulong ng mga bagong renewable energy facility. Nasa Gapad, Nueva Ecija ang Pangulo ngayong Martes para pangunahan ang inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 Project. Ang proyekto ang itinuturing na magiging pinakamalaking integrated solar photovoltaic at battery energy storage system sa buong mundo. Ayon po sa Pangulo, patunay ito ng lumalagong pangunguna ng Pilipinas sa large-scale renewable energy development at pagpapatatag sa direksyon ng bansa tungo sa matibay na kinabukasan sa sustainable energy.
8: For years, our economy has relied heavily on conventional sources of power. Last year alone, coal...